sadu a ma je padu egba sadu egba olorun gbadura ke sugba ngba to olorun ti se awon kankan fun wa o na expect ke ka se awon kankan in returns ni. He gave us valuable natural resources. We have minerals, coppers, name it. A ni ta tun fi le sona bitumen be Londo state. A ni epo, crude oil. Bi ko da won tun ti ri leko. Bi gan tun so gan wa ri Logun state na. Nbe Londo state, be ni River state, nbe ni awon Bayelsa kankan yen. Ta fi le soro aje. A ni koko lawon bomi. A ni ke la gbin ti o wu tori Olorun. Ke ni nkan ta se to nje wa fi won gogogogo bayi. E ma gbo, a tun so pe to ba tori ba an import awon kan. E ma gbo, won so nisin, won le si a. Ti Dangote refinery si ba ti tun bere si ni sise epo wa le, petrol wa le. E ma tan ra yin mo yin mu si suke. Dangote se o ma se cement ni Nigeria. Injo le ti import cement, won se bi Nigeria na tin se cement. Lo de ti cement bi gbo lori gegege. 4300 naira ni last week. Ni soju mi. 4300 naira ni cement tan se ni Nigeria. E ma wa yin mo yin mu si tan ma ni Dangote refineries ni o mu ke po wale. Ngba ta awon wire tan wa ni awon wire. Awon ti won lopolo tan wa ni agbon ijanu ijoba wa. Ti won mo policy. Won akin checkmate awon people yi. Won kalukun se nto wu ni. Kalukun se ti won ni konko jabele ni. In to ba wu kalukun ni ntaja ko si consumer protection unit kankan. Be ba lodu card bi o ba wole bayi e lodu e fori ara yin ko wole fori ara yin nu ko sa won kankan. To je ka ijoba ti o ja fun yin pe network yi o ki lo gba e mo tani yi bi load card to sanwo re ti o wole ko sa won kankan tan checkmate ti won tan ba di fun won lowo ba won tan wa ni kini yi e wa e mo a so kini olorun si fun wa ni natural resources stable better lives each and every one of us nigbati nko ojo otun ti la to bayi won mo baba mi basiru baba mi fatai lamidi a jo soro at length ni joni nigbati baba fi lo ilu ebo nigbati won ti ni bi odun ta ese nbi awa ni 30 years ago ti baba fi lo America ti baba salaye bi pe yeah, ati lo America o le kankan bayi nigba ohun o so easy bo be lo United Kingdom won mo nsu ara ni ni gbogbo ati Nigeria ese gbominira won mo nfe kan wa be nitori owo nbe won mo pe owo koko nbe owo gbogbo everything is bare nigba yen ni

One ni ada udaini minadin. Ada udain minadin. Imada gbese pada ninu esin lo wa. Iwo to je yen gbese. O si lemi ati san. Esin re nse kin, esin re in lo le die die nu. Ta nabi si ni eni o ba je gbese to ba lemi ati san Olorun o si ba san. Amo o to je gbese to lemi ati san Olorun o ni bo san. Won si ni alwadu deinu. Sallallahu alaihi wasallam. Gbese adehun bayi gbese ni to ba ti sadehun nse nkan bayi fun o ti di gbese ira nkan bayi fun o ti di gbese toro lohun ma wada olohun ma wada nje ke se da bi ti wa debi pe yo wa mo pe to ebi wo na mo ki mo nsa wada ni olohun o se kini ko mo awada ninu e Oune ni Sayyidina Ali so wipe adib iyalaka yanfa'uhum. Oni ko awon ara ile re ko won awon ara ile re Sayyidina Ali ni ko won eto le ran de ki won eto pe le we lo le ran eto le fi senu ko se Bibe, tori pe kini yanfa ohun. Yo mo se won lanfani. Awon Yoruba ni omo ta ko ni gbe leta kota. O tori po lowo, e sa mo benu le, onje wa nbe na. Ora so fun won, ragba fun won, njo to ba ko laye, ni won to ma gba ko to sa won. Omo te Yoruba si ti ko Njo e oba ti ko laye ile to ro po ko kale won ta won tun ni bise nkan gidi asiri orisiri si apejuwe lara won nabi olohun to e pe won ko awon omo won nbe to se bayi Be ba se bayi yo ri bayi. Annabi si ni la an yu'adhdiba ar-rajulu waladahu khairun lahu an yatasaddaqa bi sa'in. Sallallahu alayhi wa sallam. Annabi ni komo niyan kan koko omo re. O ba ri pe we na ni lo le ran to ba ran. O ba ri pe kewu na ni Inoba mani. To ba ipe nu ko se ne ni. Anabi ni ki omo niyan kan wa se ba nfo mo re. O lore fun ju ko se sara pelu mudu jero lo. Ko mo se sara, o se sara lai ko mo. Owo to e ko fi tomo ofin safi aye. Owo to e ko fi ran omo lewe. Fajile nfo o se. Anabi ni komo niyan kan ko omo re olore fun ju ko se sara o tore pelu mudu jero lo abi nkan to ba le fi tore ta si ri ninu alqur'ani ninu awon anabi olohun to ja si pe won ko awon omo won Baba melo ni se wa si fo momo nisin beto beyan se mo nse ni o beyan se mo bo lon loni o eyan mo kirun ni o eyin wuwa baje o eyan mo se dada ni o kanrin ti je sofin won ka won momo on kaluku na sa n lo gbese aye ohun lo bo se wu won na ni anabi lukman in so fun awon mo re o pe won jo gbogbo
ọya mọ tẹ́tí ọgbọ́ alukurani ni wọ́n iskọ́ lalukumanu libnihi wọ́n wọ́ yẹrin zuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Alukurani ni ngba ta nabi lukumanu ti n sọ fun ọmọ rẹ wọ́n wọ́ yẹrin zuhu ti n ṣe wáṣí fun n ṣe ìṣítí fun ya bu na ya o ni re omo mi o la tu shirik billah mo se bo pelu olohun se bi baba to ba ro omo ni o se wa si fun kan re omo na ti sa ko labe baba ni aye loni omo mi o gbele mo club ni ngbo omo obirin ba nlo club mojumo ti si nbe labi obi re ngba to mo kunrin ti ba n lo laarin ose kan ose meji te si n gburo pe n bo lowa ko si le iwe ko si lenu ko se club ni so mo ti o gbele ni obi o se wa si fun o n kaluku oya so mo mo omo fe safi aye awon obi o si mo pe to afi aye to mo fe se yo ola awon lo fe baje tori be ba ti ku omo te ba fi aye lola. Anabi Lukman iwa n sọ fọmọ rẹ wipe ya bu na ya iri ọmọ mi o la tu shirik billah mo si ẹbọ pẹlu ọlọrun inna shirika la zulmun azim tori ẹbọ sise yen aboshi to tobi ju ni kẹyin o ṣẹbọ pẹlu ọlọrun aboshi to ṣe kini aboshi to tobi ju ni. Anabi Lukman in ki ọmọ rẹ n lọ nipa ọlọrun n pe akọkọ to bi o fi mọ ọmọ naa ni ọlọrun kẹrin eyan laye nisin wọn fọ ọlọrun mọ ọmọ mọ ohun kaluku n tọ ọmọ tori pa awọn fẹ gere rẹ ni wọn tọ ọlọrun bọlọrun ṣe ni kiko wa tọ ọmọ mọ beyan ba si tọ ọmọ bọlọrun ṣe ni ka tọ ere to ro pọ jẹun o le mọ jẹ èyàn ọtọ ọmọ nílànà talkurani ní ti sunna nabi muhammad ilẹ̀ yóò fi jèrè ọmọ gẹ́gẹ́ bá nabi lukman bí ṣe ń ṣe wáàsí fún ọmọ rẹ̀ ó ní ya bunayya akimi salata wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Iri ọmọ mi o bo ba ti sẹbọ pẹlu ohun o sẹbọ pẹlu ohun mo wa kirun si mo pase daada ko si mo ko fawon eyan ko ni bi ibaje ko si mo se suru lori to ba de wa bo laye loni kan rin eyan melo ni se suru kan rin o se suru mo on kaluku na se kini on kaluku kanju bi eyan ba si ti le se suru to ro po le kanju ju kadara re lo o fe ge kadara re lege iwo na o resort to ba ri o mo ke todo olohun ko lele ki kanju re to kanju yin lele kí a mọ kíyèsí ká mọ wòye sí n pé tó ó gba àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń wí fúnra wa yìí sórí bí àbí kò rí bẹ́ẹ̀ kí òbí ọkọ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kéwu ni ńlọrọrùn ni kọ́ ẹ̀kọ́ ìwé lọ́rọrùn ni kọ́ iṣẹ́ ọwọ́ lọ́rọrùn ni kọ́. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ sayyidna ali bákẹ́nẹ́ ó ní hasin ilal musihi tasud o ni mo se daada sodo en tin saburu fun o tasud o gba waju re o se kini o kan mo bara re waju ni aburu owo re na ni o pada ko barun pa oni o ko
ìparun bá. Kéèyàn máa ṣe dáadáa, ṣẹ́yìn tí ń ṣaburú, kò ní wọ ọmọ débi tó dé. Kéèyàn máa ṣe dáadáa, ṣẹ́yìn tí ń ṣaburú sí yẹn, èèyàn máa gba iwájú rẹ̀ ni. Gbogbo eléyìí tí à ń wí fúnra wa yìí, nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n táàmọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀, táàmọ̀ wòye sí gbétò, láyé lónìí báwa náà ṣe ń lò, bàbá lè mọ lo ọgbọ́n wọn, ta lè mọ lóye wọn, ìgbésí ayé tiwa náà sì mọ rọrùn.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Bibabenkokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti e gbo tan ni kan ni Ajisebi Oyo Online Radio yen. Ni gbogbo ojo ojimo ni dede ago 11 si ago 12 na ni e ma ba afa wa pade ni gbogbo ojo ojimo. Won eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti a bile mo mu wa lore kore ele pe emi tabi afa wa na ele pe emi sori ero bani soro te ti mo bi eni mo tele 0706887 4274 0706887 4274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojo ojimo ojimo na le ma ba wa pade ikan ni Ajisebi Oyo na ni o te ti choose yen e da fun e ma yin ko nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo la ri Ajisebi Babenkokan.

aseo ah omo baladi golomi tini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je ka awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka be kan legalize corruption. Se ka legalize

tewa ba sa fefe ri won ko awa ni yoruba ni ile ewa eko giga emmanuel alande college of education in loki oro flo ya la fun wa nbi baba daada run awon awon edenu awon edenu awon giwe awon ni oko iwe gbogbo won lo le ni won ko tele ni awon a ri pe kini npoju po nigeria ma n ba ye se ni a je pe gbogbo wa na lo le ti le ba da o ede olorun ba pati awon nikan le ni re sake kabe kan legalize corruption boy to mu oro kan wa pe eyin te wa nle okere be ba be saanu awon eyan ni nigeria awon eyan yin tan wa le tan ma n gbe bukata wa ba yin e ma interview won eyi te ba ri ko yore o pe to awon ti o wulo ni support ninu poselu eyin o ma n so pe we have to choose between two devils ni ti o ni ri another options nle ti o ni tori pe yin o ni wole ni o ni jo won o dibo fun te ri ko yore ti pe to e ma saanu ru won mo ori re ti pe to ni ye ti ti e ba si ti je ni ya iya nje nkan lo ni ye ti je daada to ni papa lagi o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi kama pi omo iya mi ninu esin mo tun gbeyun na wa nigba pe omo iya ninu esin biyan kan gbe were ndo were omo iya mi were ndo were kan ninu esin wa ba mi ti mo wo pe leyi o ni la kai to lati le rulu nigeria lati le se

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fonu mi wa

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o ko bi a si ni gba ko baje
1: ni gi won gba de la
0: tori boko ba ro ko borokun boko rokun to ro sa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini kini kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun nkan ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bolumu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gun loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

0: Isipi Oyola ri. Ayo isipi baba ni kokun.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na. Omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba royin mi. Awon megbe OAUF Oyo ati ba Unity Forum ni won ran mi si yin. Won ni ma logun efun yi pe ai laso Olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran. Ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki Olorun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ri onikan. A se darin enikan soso daye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi. Kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori ai ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ti ba yin ti bro mi ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fo so po gbe oyo laruge ka fo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o eyu e fun plat ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.

itura ayo ko ba le mi o nitori tutu tutu bayi laaro de eyin temi tutu tutu na laaro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi atin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolon ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun odi male eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe ni papin ba le fila ba mi ka tun ni papin je emi tun ni papin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi ase raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lojun ani se ma pe ni na bajo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Oh wow, holy. I am of our one, Milo. Of our one, no. Adeyinka. Says him a polo banana, your own. No. He passes, lap it down, go go. Kun fire, kun. Along balloon, you lodo. I am alone, wa for what to a ham, me co ton sonna. Ke masi wi ke masi so ke matenu bo bi owo kemi na so de bi eyin kin bi ja won ara saaju kin bi gbere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma woyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ti idera tunu ko ma wonu aye tebi na mo nbo na gbadun rin ti e mo jowo ko mi fun ani so ni apo mi mo

0: ba mi saminu adepoju lati california won ti de won baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we kan ni mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: eh to we to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to n fi ife gbo wa won fi fe tele wa ife te ni si wa ko ni diba je o ile yin ona yin na ni diba je eh ni sise eh ni sije eh ni siso eh ni sile te eh ni toju le mole eh ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni.

0: Alasi Ajise bi Oyo online radio and television. Olola mo barode o ma gba bi mo se nwi.
1: Aka Eli okay mi na. Emi ni Lumatech o.
0: Oya so pe ega ega o baba dada ega ega

wa se pe nkan jene agbari eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale funniest part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa ya bo ya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo brada lori titi oloda ina wa ma sakra aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe eran ko bi pe were nje lagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro mba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa kika aba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pin pin ta ba le ni suru ta ba le fara ba le ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: Gogo ni ngo da wo be ngba mo ba fe wo be gbere ni ngo ma nbeju ke ni ngo ma nbe ma jan pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo rin yawo ni ngo re wo be
1: bo ni ri oga mi
0: nile amusa labi ola lere oma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o silekun bowo ndo si oko mo niratu eleju anu baba demola labi anawo derin derin baba mo pe lola ke ba leju pe mbolo ti wa baba ra ufu igamba ri ba wole re yo bata panu ko to ma lo palagbe lana omo bola wa labi baba tai badi bo alejo bo mi pe o ma je lo labi baba viji osonu le obeji re omo batola oninu ri ni bi edun bo ye mi alabi ndin ramato ni re ro bi ndin malekun le be ni ra kole ama bi ti o male de o mo bola wa bi o la le re alabi ba din pare okan apile okan ko je bu we isisina ile lo pa de ni o fu wo mo bi aladi olowo kan kokon le ko yogun aru ijoye kan o ti ko le ko yogo ba agobi afo la le re alabi baba alali to ko le oyo pa lo mendi logun mo ka yara alabi oko li mo da lori ogoji o daru ma nloju o le oroke ti ra fo pe ye owo ye mi alabi male kale ori piri mo piri mo ile idana alabi jule babe lo me lo ari lagun ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: sile ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi bo omo baba ti je lagun ju
1: oba
0: gala isale bo ila jala ogun ti da mo lekun a nse kondu kondu amba jala se obere e ba jala se ko obere abati alapa ajala ogun won ba o ti won ba ore ko be ni kan so da omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fe lo le ni
0: agbara ojo la jala baba kayo de ti nba won ja ti nba do baba won lo kilawa de yin ko ara re le abi ole ati kilani ala agbe oko ajaratu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi ole ati joseph ala o baba moses omo ogbo mo so la musa la bi ola le re omo ina alaji ti le baba re nbe loke itara nile alado oni de mi omo sere ode gbagbe eyin ore de mbara yin re te tanra yin je de ri bi ebi te dabi ikan e da bi are de un ebo e ni baje bele ni rari e ni yawure le igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojonu lodo omo
1: ami
0: o ni da wa lara ko ni da bugu fun ase kun le mu mu na ko ron ko gba gbogbo nda bowo wa.

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obe tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe buran yin
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi an gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pa wada ngbo de yin
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obe le yin ni
1: ki so bi le wa
0: o ya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do di wa o ire otan le se re o bo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo o bo wa pale mo pada ge arodo mo hamuno omo ba gun fe girigi lase e gogo je bojo lokun ni enikeni to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obun lase oluare oni fe bobun je
1: omo wa ti mo boju
0: aro mi lodo mo sera ati pa mi ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin ikun nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: ba ju ba wonu oja yo rin gbende keni obun oja pari darida obun rai rai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe lapataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atuye riete obi ma le meji ka so sanya baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: be
0: ni ta yo bun ba se la re to ba ye kosun e gba gbadan ojugun le fira tani wo mi tani wo ini mo obura darada ti fi kosun laiwe to ba duro to bun la se irun abi are run je po lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba ni baju atun ibanu owo to se le se sagidi le je todun ni lo fi je ti re bo owo to ngbe se yo se le mi eja pa la mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti poju
0: kerorin ere kan ma bo se gbon se ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: gbedede ri
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri ti nbi npanu obun ba nbo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo ra e
0: o da no mefa lu gbo egbo kia kia ina ya meji akere ro lo ya meji akeji abunu fun abu ori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mo obun ini ndi sele ru itu enu won ni delete obun abi je ma siada obun ra darada oku gbe sule meji bamu bamu inshallah ko be ni obun je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku ja be ke wande wande obun

0: ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade kabiyesi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo re o
1: jemishi
0: sa
1: amoda
0: naam
1: ogun dare foyan mu
0: oh
1: kilo de to ki keto bayi
0: benjamin akande adeseya adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese sese omo da je vile yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la dekun le ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko elelele bolo eyi tori re wa se ni oji oku adekun le abori le koko oko bi ota ogbomo so ni le baba re adekun le omo olori ogun adekanju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se mama opa ilu meje po ba jagun ara oka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota tepo tepo iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni kudukudu bi eni pe nbe losun kosun nibe latenugun lo ti daji wa toji kudukudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepeja ti gbon so mo leyin orun ki ojumo o to mo ogba lu ore lowo alawi ife adegunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labaka leke ogun pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen ni roju ogbogun leri palande de orogun bipo yin o sesese ngba ti o ba rogun jamo ni nji oroju kokoko erin wede wede ki pe yin benjamin ni lase jo poro mo lote kan lu pa ni mo riru eleyi ri adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kakaka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asimo fi la la la lo bi ja aterere mase ale bi ja wu bantu ba Adekunle je ndori ogun ina wa ni ilo bi je kondu kondu kondu se ogun ti so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yan yan ka doju agbako
2: yi owa
0: ka koju ma se da sodu yan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: se
0: be la ifa pa fe ni kan ni oja yi ogun egbere ote in lo ro oja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan to yoju okan soso Nigeria la wa nze e dojo ka e bolo de wi e ma je koju ko fa Nigeria aya gegede bi a
2: oro
0: oja yi odogun lajan
3: lowo lote lotise
0: oro oja yi odogun lajan
3: lowo lote lotise
0: oro oja yi odogun lajan
3: lowo lote lotise
0: oro oja yi odogun lajan
3: lowo lote lotise
0: ojo ubere ran ju kankan ko so latale ana.

Ojo wo dede je kara le oko re osun loju ojo kafo ni rojo kafo la salaye nlo sojo wu deni di oje won kankan ma lowo oko re iyawo to ni agidi le baba re tele o wa njo ijo iyawo lo le oko re oraran agidi nke agidi wa lo di meji lodo oko re be wiwiwi ko ni fe be sososo ko ni gba bo ba ja ki ewudan agogi orun omo mo mo soko re yo ma jawo jase bi awon eni ti won so ojo ubere fi di omo re jale kokon kon lori buruku njowu lowo afamo re leti yanyanya ojo ujo wo le je ko ti ojo u meji kan be le awa njo nde orun omo ojo u le awa le je kokorin ojo ubere sora re dire ebi me ni ti wi ani je se giri ki njen da ki nteni ki mbo mi ara ki wole oku gbe ojo u se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin loju ale ana mo dori gun le yin se ni mo ju mi di koro kan oku be oju wu so mo re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje ko ni fara ohun lo nje je ni oku be oju wu so wo ara re di gogo o ngbe se so wo e di kongo so wo di kokoro mi tin gbe rojo kale bala gori oku be oju wu gbo mo gegere re so se yin tan bi nba rojo kale bi mi pe di so wo to wo bi ndi kokoro ri o ani ka palakori baale wa karamba ni akiye yenje latodun esi olori buruku ofun mi lo nje ko si fara ohun lo nje je oko n ba n borogun soro lowo alori esuku enu bo ba suku ete borogun oba tun binu bode ko n ko soju asogorun papan apo olori buruku awa asukanle bi oju bo ba oju ko jowu won osoro damo akun loju roro bi eni ti ba mu apagele mo ti bi eni ti ogbadun yo ma mi kanle nigba ogbo ẹran ojowu ni gbẹlagbẹdọ kan bi irin ẹja ti jẹ pala tọmútọmú lojowu fi gbẹ bi awọ ọ pala ojowu mi rin fẹju toto ọjà jà gbọgbọ.

0: abaje bile bada eni tolorun ba gbaje mo le yanre arin ogan jo lagbalagba ajusa re sa igba do ba ni lafe jumo wa ni mi awon ewere gbogbo obirin ti o ba ya lai boro ni kekere ni won ti lo omo to bi re nba joro lowo di nkan ri monu di warun ki o ta pa kakaka omo gbe bi agidi inu re nba ore yi oda ni pa mi nku aya ati sori bebe soko obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbodi iya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi o ba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni o je pa nsaga orile gbe o asa pe o to yale apon ko to yale ni olobirin ojo alu eyun ni ka di pa ojo kan ba sa pe obara obodi di omo le je kan kan le ni ota ni agboju ona ti o je ni din koko le o ladire a do npa loko kaye o siran a bi o si
1: o ni asesi
0: mo wa npe oje ododun iyawo ese ko ododun gbogbo agbere tara ko yo owelo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri bi si ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni si na o gba panshaga o gba gbere
1: be ni
0: awon ojo mo gbeyawo ayemo lojo ole aso le omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo egata lodo elata lolo iwon feji ni lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo ojo mo so wa gbere iwon loju ni roju sanu labi amo fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa se pe ba ni ti oda isu
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi amo lore ogun suru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo owo kan se ale ni ofe ko mo oye babo omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won joju lo bi an ba ko bo bo bo mo won lowo ton won alomo ni e fe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe arari olosi obirin wo lo foyun po mo ika opatile patinu ahun be onisina gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe gba ele ma le ri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: ara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owe ebore abere ebore koko tabari isana re sigare ti re bore pepe mendire sabele re elefu pure biledi re suti re kari lere pongbolo tan re rodo gbagbagba bi ka wa nka bi o baba e un lo ni
1: odosi
0: ate dagara.

0: Maradi Solomon Ragan, Diajiboye, Mile, Agondajo, Olo, Kwaweli. Abori, Bodie, Bonjo, Juma, Oko, Yilola, Agadio, Badede, Wakami, Oba, Mija, Baba, Maboreje, Nibi, Roti, Shinabu, Obodo, Foti, Ganwe, Yosebe, Noa, Baba, Kamu.
1: You want to go send your
0: Mamma, Rebi, Rebi, Badon, Oba, Wale, Ajagwe, Aboke, De, Oba, Giro, Shoko, Iye, Gansha, Mwele, Ola, Uya, Jasha, Diba, Boye, Lekani, Ara le aja de baba la deju ore laju ma ke oko mo ni lola fi ju o ni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin ado ni dawe ro fi fe ran re yan to fe ran awe ro ni meji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awe ro kekere lo ko awe ro agba e ba ngi David akan ni omo labede Aja ma lo gbe gbowo omo o padọ tun afiju o lowo la oko ayan yemi agan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi nbe ran je buredi nile re ta fi mu ti bi eni mu me to si da bi e ni pe nikan olo lo laye mo mana mana gari bonu bi eni pe ologbon nu ba oko yin la de agutan wo sun la se ogbon nu e igbeje ni owo sun sun da mo mo le baba ajile Jemi jade la gwa gwa jade di ki oko mo gwa ju bola nko ri ye mbe la lafia ara o sa wa lo sa o gwa ja ya ara ju mo pa
1: dada won wa
0: o je o gwa de mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo re yan yo leyin baba ju ke baba abige jemi jade la gwa gwa ji lo mo da de di ki o ma de la gun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ri olowo ifa to mi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola Ala de oko la de bo Olorun oba o se bi re ni se ati Moses ojo latunji akanji omo are ago akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adunni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba laniyan apiroro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege genagi okunwo mo ba we wu gbe tan bi soja ni ri leyin eran ko iba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja ko
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la babo fu eyin sowo sowo omo opo mo so meje tin be ni boro ijosi tin jo nsore abo mi ni yin olorun oba oni ba se je mo gogo wa
1: mi o
0: ajin de omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa mo ale eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa jile tun pe doju o jeun kankan

0: Production.
1: A o le we fun awa ngba ta daye.
2: Ato.
1: A o le we fun awa ngba ta ba ku.
2: E ku ojumo o, e ku ojumo, e ku ojumo ma ni gogo bi kibi ti ikanle yi. Afere re to ba nfe de
1: to ba ku.
2: A kin o. To ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara tu wu lo sopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin legbe bi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a ton pa won lerin die ni le bo mi ara l'olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin ki ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
1: ni ba ta fi waye
2: Ola l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo won Olorun oba
1: o ta daye
2: ko l'Olorun ba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te gbo mi lowo lowo pelu gbo awon olulufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
1: e ba fi ri e no si ma wa wi
2: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan olorun lara mi olorun ba yo mo ba nife yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa baba egbo ki la se lowo lowo sa won yan daro leyin wa ta ba lo tan
1: ore mi ma da se
2: ase sile labo wa ba o gege bi mo se mo nso tele ora so ti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbena e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o lambi kankan ba ba se daada leni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
1: ataburu
2: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
1: loju
2: won foko ti mo nje kilo wa
1: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
2: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da eyin wo la nta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
2: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga ehun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wa le asi
1: o se ni be o ma se ba muslim mi odi ore wa da ku ma se ba muslim mi odi
2: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun ma ranti re abi epe won ma fi ranse si o nipa kẹyin han yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S at Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri da so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brand alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni joji won ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

gbogbo eyan asore mawo be olohun o salekun kefun yin olohun o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun ba ko ni fe bi aro san ati alepa eyin na olohun o se ikefun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere ni bi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun ba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun ba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun ba nikan na lo mo to wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ko loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni orin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa ni kan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun ba e ma je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe ṣugbọn ni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin kila ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye ki n le ba ma lo ki n le ma gbese kosa kosa kosa kosa ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinke nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pete bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ni ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo kin bu die si o en to bu popo gan na to kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse kaba mo ni gba kan yin en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se popo yo kaba en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo aba ma ru ewo la ba ka aba ma ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to seju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na ma so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni

0: ba wipe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba o se kirun to be gori mi nba ri bayi to be kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o tun se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbi ese gori elege ta o tun se ami nga jo kirun to la aro jo ta awon awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon umaru awon gbogbo awon awon disciples anabi won bi le re arika ye fi kan le kan o si seru e le ba ni bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese le keji gori member le le keji o to se ami o to gbe ese le keta o to se ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wa nda won lohun wi o se ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe tan lo wa se ami o ni ibinu olohun igbe olohun ko ma be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: le ti o toju eni su se ni
1: o se o ni ohun se ami o ni ele keje ni wi pe
2: ati pa fe
1: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni wi eni ti o gbonju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeji o ni je malaika jubiril lo so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan de se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori asepamo ni awon ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori asepamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se ma sore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu boye se njanu bo bi oko to to bo njanu bo bi apo yi.

0: la fontina
1: eje to wa pada se se han ko mo soro pipe kan bo ladugbo aloro run pipe omi na wa ran yara awon eyan wa la won ti won le gbo run type water laila ti o ba si ololohun ala baba pipe yi ladugbo mi adeyinka loke oroki loyo alaafin wa mi baba yi rorun tap omi lo to wa so ninu landlord meeting landlord association lo to ba se ko se se ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi o won ba ro nu e lo si gbogbo adugbo gan ni ah in sayin na ma se rufe ru ore bayi baba yi ni se ko ba se pe ile ohun o bo si sale odo ni o je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugbo yi lo ohun o ba ro nu omi ta hun yi lo si tori ko wa gba bo ohun ojin pupo ke se awon bo o ta ma ngba ta sere ta sore la dugbo ti ayen
0: ariju gbogbo n to wa n famo asile ele ko da won la san
1: se tun mo nti baba paito ti mo nwi nse se tun gbo n to tun se to pe awon landlord awon meeting ni awon landlord association o to so fun won wi
0: ko to fin ni
1: bi awon eyan se mo nya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun be se mo nya gbe soju odo ka kiri gbogbo eyin na te n ko lete iko toilet sibe ah iwa ti o dalele iwa abaje gba to buru jai ko ti e je pe oru kan ga meji le le gbe ni soccer we egbe o ka mo ya gbe sibe ka mo ma fi igbe ati eri ara ti yin ri ri awon elomi la egbe soccer we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o fun eyin te ro ko lete wa ni ro gbe iye toilet ni ani egbe loru beji be ti e le gbe ni normal soccer we o
0: seri amasa
1: kini ma baba ito yo wa se ni pa awon eyan ma fi igbe lita gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni ka awon landlord wo bo n wale sadugbo kan kan bo n wale ni se ni area ninu adugbo wa kan bo n wale ninu area ladugbo wa ko won o gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni oji o ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugbo ni won mo monitor seyin na sori fa awon ladugbo yin adugbo teyin na gbe so mo riri eyin nbe ayin abeyin nikan aso ni eyin nikan aso gi so gi o te dabi ti orin eyin na ti ori enle o ayin ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo kaun ka se ki olohun adia fun iwori oni kan nijo titin darin oni kan soso gi o gi o seyin nikan soso gi o gi o le nse ladugbo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin esore fa awon ara adugbo yin o ti je wi pe enikan ko ho eni kankan lẹ́nìtìn ló ṣùgbọ́n ẹ máa gbìyànjú ẹ máa sọ nítorí pé ẹni tó bá ṣe díẹ̀ yóò kábàámọ̀ ẹni tí ò ṣe pẹ̀pẹ̀ yóò kábàámọ̀ ẹni tó wá ṣe púpọ̀ náà ó ní ó tún kábàámọ̀ pé ìbá tó gbìyànjú kí n ti sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí o mo sì sọ̀rọ̀ kò gbèmí ọlọ́wọ́ kankan nínú ni o adéyìnká mo tún ti dé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dánú bọ̀ bí ọkọ.

0: ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbogbo yin te ngbo mi lo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload e sori server ti ba n repeat ara re ati mo na ala ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri pana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo obe ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw wo ninu banki o ta ma n gbe le wa lowo ba ti won fi biro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogogo le lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon Law, yet of a tower lasting long on him. I'm a little color.
1: Bato Damijo, Bato di Ayemi, Boru mi jai for me.
0: Hello. Matori aye temi na bo run jo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tun un sare wa si se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga dem bi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo ma gbagbe e mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a giku bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba wa na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya n tori pe boya pere pe n pada la America.

0: se daada ni o mo to le kan wipe e ba ri ba na awon ti aisan ba re nsin tan ni ton so wa bi won se toro owo fun won e ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira e ma da si bo se a mi ta se ta fi boju re olohun pade o e ma da si o e ma da si o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o
1: asofo toba no atino
0: ni olohun ba laladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko nse ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pin pa ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu ra ra ra na o ka ba mo ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lo ti mo le ma rin buri ni lo ngba to ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma ta eni to bu ata eni ti o bu pe pe pin pa ni ata gbe won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won ye wo to ye wo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka try ka strive ka to so ore die ani mo to wa so le kan yiko mo so ore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da.

Dabai lawon yen dasi o ni awon kan dasi gan lati orile ede Dubai and them on dasi lati orile ede Dubai won si raise ni ale to n post e to fi dijo ki ta lo be o lohun si ti raise over 30 kini ka 1000 naira ti abi close to 30000 naira pelu owo to na fi kun da ta bi lo si le ara bi full stop lo makilini ifonu gbogbo awon kan lori sire ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori ati pamo o nbo na. Mbayo wale oti jake jie.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin eh tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ngba ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi gba seyin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun won olodun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena ti gbe yin te ba nwo te ma ba wa share gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level go bi de tertiary go bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e mo ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: aha nibi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yin na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati munge gaji takada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati momo fa awon omo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yi le ni allos compound tora mo ogbomoso ni won sugbon ati kole so yo ati domo yo nanu ni agbole won ni ogbomoso ni agbole won ogbomoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu allos compound tesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 080-3051-7465 ejen tun meyeji pe le kan si 081-4161-7576 tori network is disconnect ni tele 081-4161-7576 Adeyinka Olasuka mi mo nbo na kemi omo amura ti lo kirun ni masala si ni aye eyin temi mo ro gba ti di nkankan e ti di nkankan ta meji mu ngbe eto ti taaro yi e se won mo dupe ope tori pe gbo ni e wo pe watawo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni Adeyinka tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olodun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waasu lati ma se waasu oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe toka we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugbo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi won ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma n gba won le kese bojo lenu won le kese bo pejo lenu eh won gbe soka we won gbe toilet
2: ojo
0: pa won landlord adugo ni won mo monitor awon na ni won mo boya won mo gba wo ta sole lawa awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re so pa won kan ni odu me boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n do ti mo monitor re tori se lawon yo ko ba je yi e mo public properties do wa ni gbo ta won yan ba je sugbon o ni ka won landlord o moju to won o gbe n to won lo be n to won ah seyin na so ri sawon adugo won mo riri n wo di asiko december o si ti ma wi pe ko n ba ha onje fun gbogbo ara adugo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi ara mi eyin lasiko december ta won christian na mo so dun ta wa christian ta mo so dun ara mi eyin ore mi gbogbo esin ni mo n se awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh aro le gbe nga deboye
3: ore mi
0: Wa gbo ni to ma o yo ni wa gbo ni to ma o yo da ja pa lo ma o wa so pe gbo ni lo ma ah na si go december ni o ko tun gbo nje dele awon elomi wa ni je won danu ni ewo laburo wa waste o ni ki wa lo n le se ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugo o ni baba ba lo mu owo ara ni to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbe ile re.

Best icon furniture loke oroki nibi tawon je furniture ati odo re mi na best icon furniture awon ma gbe table awon ma gbe chair awon ma gbe couch awon na ba wa kan table ta mo ta nlo ni ayin ta ti ni ayin awon tun ba wa kan ga joko re won ati kan tan mo ba le ko yiran ale ti best icon

ten gbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi laaro de eyin temi tutu tutu na laaro baba ile oluwe ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te n gbo mi lowo mo mo bi yo o te tin gbo gbogbo n ton se kikiki lokan yin ko lo ba ko ba mi ko ba yin mo ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara Olorun Olodumare eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oroki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awerin na ni o kasa ma se daada adeyin ka olasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awerin aja lu ojo ti egbo lasan bi n ba reran ko emi ase raba le eyan inspiration wa so kale le mi lori latodo latodo Olorun Olodumare se mo pe ni na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo po Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi ja awon ara asaju ke mi gbere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara Olorun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni tie

0: ba mi Saminu Adepoju lati California won ti de en wa baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we jani mo mo pa emi tin mi to se
1: agbara
0: aye to we to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to n fi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je e ni sise e ni si je e ni si so e ni si ile te e ni toju le mole e ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba ni kokan.

0: emi ati yin a ni jeya mo orin eh oni temi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugba mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse je e tun gbo orin kan to ko ni a ni fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju eh fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala hawla wala quwata illa billahi alazim ayin
1: okan to more l'olorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

ya ko ni to se mi ati yan ni jeya mo ojo ekun won ti dopin a ni sokun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo ponu o ti ti dodo ki awon leri ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to eh eh oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lola fun layo en le kan se.

ba se pe nkan je le agbari eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale for next part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa yan boy won ya opolo awon eyan yiwo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakr aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe eran ko bi pe were nje lagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro mba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa kika aba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pin pin ta ba le ni suru ta ba le farabale ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: e ma so su December lenu e o ni baba ba awani ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se ma nse lati ko December owo wa pin lemi la lo mi wa lati ko December aje so ra yin ko so lo de ko so lo de e ma ma ba se ma na wo lati ko ta wa yo asiko so wo na la wa yo olon o sa anu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo olon o sa anu ibi ta jo ba Nigeria je denu
1: eni so ni emi
0: esa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je.

0: gbogbo
1: Oluwa to ni emi
0: a ni sirin o a ni sirin o a ni rin a rin pese si a ni bo ha a ni bo sowo lowo
1: Oluwa
0: iru awon mo ti mo ni won ko ijamba won pe ki le e mo ko ni awon kan ko e mo oju ona awon mo yi wa legbe titi jeje ni ti awon tan si nsona ti fi kini da oju titi we re buruko ta awon ije poju to fi wa nfo kini to fi lo nko lu awon omo olorun ma duro si arin pese si okan mile o kokan mile o kokan mile o kokan jo ke jeje mo joko mi o kan lo mo je ni atẹyin kan rin arin pese si ni o a ni sirin o a ni sirin o bi obi ba n pale awo ni sile bi obi ba n pona a ni si lona ki olorun ma pa wa mo ninu igbogbo olorun ma pa wa mo ko ma pa alo ati abo wa mo dola wala haula wala quwwata illa billahil azim nje ripe ko se agbara kankan ni kankan to tu agbara olorun lo ti ma ri itura ayo ko ba le mi ateyin tokan wo ba le aro de wa ame itowo ni ko la ku o gbogbo omo taka ba ko wonu epo na ni nko jade gbogbo awon ta jo wo 2020 2021 na la jo ri opin ta tu jo bo si 2022 a tu jo ju be lo lola olorun ba olodumare olorun ni so popu ni soro koni je je popu ni soro koni je je popu la won tan gbo koni se wa loku o alaye la won je lojo kojo a tun wa mo agberere kon gbe se.

0: Mon fi asiko yi ki gbogbo eyan lati leyin wa kaakiri agba nla aye. A ku odun tuntun o.
1: No one like you Jehovah you shout.
0: Ori otun lotun lotun lajo ma ri. Koju iwo ma ri owo ko ma ri omo. Ka to fi ri aiku ti se bale loro.
1: You don't know for me Jesus.
0: Nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran.
1: You le shakawe you shout for la ye mi baba.
0: E mo tuntun ni.
1: Ibiribi lo se o.
0: Gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo ngbo wa lore ko adeyin ka pe nbo bi awe
2: oni moriba lowo re o wa ba fada
1: Jesus your love
0: o fi asiko yi ki ba mi
1: in my
0: Alhaji Ademola Ariwo Lalata America mo tun ki ba mi King Saminu Adepoju l'America mo tun ki ba mi Fata Ibandele Olusola Isola Olusola l'America mo gba be fofere de United Kingdom lohun ni lu oba Ah, so ni success yo do ola omo Ogundare. Awon temi ni UK mo ki yin. Eku akoyi, eku dede akoyi, mo gba be dodo oba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na. Ti ba n si efe, ti ba n sawada. Mo ma n so pe my first travel without no visa. To ba lo je pe won ma arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa

mo ti ri ate jise lati ilu Jibiti ilu awon Jibiti ilu Egypt latoruwo awau ate jise ti won lo ba wi pe oni pe ohun but I think everybody is fighting for equal right now, equal right, which isn't like that before. N to n so oju to n fi wo ni pe atoko ataya won jo n o so fe ni kaka ti o fe te funra won mo pe aye pe ajo ni eto kan na eyin laye ta wa yi pe n lo nfa o ni lo nfa eyin ba mi eyin mo mi te n gbo wa kile eyin ro po nfa kile eyin ro po nfa point to na fun wa yi o fa lead ṣugbọn kile eyin ro po to nfa e ba wa da si e ma binu awon eyan so pe ba won ba fe dasi bowl awon se le dasi e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 07068874274 07068874274 tabi ki eyin ke ti ate ise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be call na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ta te jise e le call wole laarin bi iseju pereke ta jo ni ka jo e ti e call wole ka won eyan gbo won yin life ka e ba wa da si ta poju kan eri nkan oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kampu mu ninu omi imo odo yin

ta ba nso tawon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngo je pa awon okun e ma gbo obinrin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abuja run married woman ni o gbo ati jo wa ta ti jojo re ti pe ti pe o wa nfi oro yen lo mi ha la ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

eleyi ti baba wa Kamorudin oye niran ta won te ranse won ni couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In terms of anything in fetin na ni wipe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kan obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi alafi se TikTok ni ijo esin ni mo wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta ano mi agbo ni soju omo re okunrin o wa nyo di bayi njoju elesirin ijo osi ijo ofo in wa nyo di so omo re okunrin in wa ndi mo lateyin ta kuli maja lai iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni la kai 24/7 ijo ni lori TikTok. Atiri in ma run mi nnu ni wa lai ta lai in le paro fun eyin temi e sa mo pe in le paro fun yin emi oni fi toro di kobo loju fun yin ijo elesin lori TikTok won wa tun download re odori Facebook ore mi ni alagba wi mi ni awon na si lawon omo hun mo wo lawo ko so mo wo video yen ni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu o dagba to nu omo joju ijo iya

pe aini suru to bi awon baba baba nla wa se ni nigba awon yeye yeye iya nla wa o se ni laye igba won ati mimo yan ale kaakiri ani ti n fanu na bisa ti ebero ni ki to wa lo sodo kon commenta wa oluwa to yin dada woni it's the change in the world only ayi pada to ba iya aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo nyi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa lo ni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la change oyin awa la nbaje awa la npeyin ki aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le oyin adeyinka mo tun ti de alawe ijanu ajo ke yusra awon na ni lack of home training ate jise po olohun mi lo la fe ka ninu eyin abi pele sugbon fe fi wole ko mo ba bo eyin temi mo lero pe ti gbo kin to gbo.

aja lo oyo ti dede gbo in se ni se to kan bi n ba ti esawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ke lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si lista atun le se part 2 re ran 2 re leyin na ba ti part e ki se ranse a da ko yin 07068874274 ko to ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tete ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori WhatsApp WhatsApp ni kan ni o WhatsApp call or text message kaka kaka kaka be na se ko aki gbogbo awon tan ti da se.

ten gbọ bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

0: Ere wole to wa ni pin Oyo la ba so ni pele yiju anu ore be kunu afeni fere o se bogotan champion okedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pinle Oyo fun eto kon to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okukuna to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbe yin ifi ara ilu to je lokan to gogo la fi pe lolu mi ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle Oyo kari ile kari oko champion okedara kende eto maji oni gbese le asun ba bile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende esemoji pelu asha eje ki pili oyo le ba gogo agba champion okedara kende esemoji de olugbeja be kunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo la ri yo se bi baba

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba se da orun lajo umbrella eni to olorun tun fi wa si ni lo oyo alaafin atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku abaye
0: aka lowo lodu bi iye re
1: ka bi esi ekun oko alase jo toju alase jo mi gbona ninu ijoba yi oyo ati bayo ni ti foro olo ojari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ese bo je pope o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo Atiba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: to baba kini e ri si eto ti ala le ta so pa se fe se pe ba se se wa yi o egbe to ri si lo si waju ati dagba soke ilu oyo eh oyo ati ba unity forum ta so pe ejin ti e kokko so ke o ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajeje owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: a se awa no mo da nbe
1: se
0: mo pe oyo ilu ni eh bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni a nje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa mo da nbe tori ki lo to le da wa la kokko da na eh wa ba nsoro pelu izin ta gbe si wa pe a fe mo se awon se kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won o teti ati owo won ti won o ba ni mo se be so eyin o ta ti
1: bi won rowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won rowo hori to ehn bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re ibi agbare tan ti bi kusa agba wa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba n soro lori re gba awon gogo le na ni mara ka awon eyan le jigiri si kini to
1: a so olotu
0: to
1: o ni tenu gobi owo
0: ase wa
1: gbagbara lo to laye ori lade lade lade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele si o to fi kolu ya re olorun ni mu bo
0: ami ase
1: ase wa nti o sele si o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: eh baye ba le ni won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e o wa yi oni ti o
0: ase wa
1: eh ojogbon ti to laya okorin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: So, ọmọ ọba Oladigbolu mu ideni Adekunle eba eku kale baba. Tori okun egungun ko mo nibi ti ati fa wa. Ni eni dile mo iri o, eyin na ni olori wa ninu Oyo Atiba Unity Forum. Toya eyin la fi se awa na la yan yin pe ke ma se asoju wa. E wa ba mi fun awon eyan wa mo. Tori elomi omo wo pe ngba ti n lowo ni oni je ndasi. Se eduro sa fe sa mo sa n bu awon ti won ti dawo ni. Boya ni te mo wo ni o elomi omo wo pe tori ke n ti dawo ni oni je n ti dasi ni oni de ndasi oro yi
1: se mo
0: pe eni suru e da kan mo fu wa tomo din lenu ayin agbalagba na le mo so pe owo fun ni won ni o to yan e wa ba n fun awon eyan wa ni oro ama
1: se mo pe tele tele gan ta ba wa ni meeting a fa ile fun pe kon ka lu ku ko soro ko fa ye pe awon no time for watching ko sa yi fun yen ninu awon alakale to ta de ninde fun ara meta la ko si akoko ani pe a ma fun awon polonje
0: okay
1: ekeji ni pe ani a ma empower awon
0: okay
1: eketa ni pe ka pe SSS book fa awon primary schools primary school no yo no no buy e ri pe the way ti primary school ri nkun a le fi we pop private school
0: many
1: so orisirisi ona ne school fin kun
0: okay
1: now awa gba wa niyanju pe iye ki e to nkaluku oba ni so ko nkaluku ko da so a de fi se interview fi se asiko
0: won ba na

0: what you need.
1: Mama Enson gaga fun mi le kan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan si goya ti e fe ra gba yin ton so ji oye wa ni se pe koda so suku omo elomi gan o koja be
2: bi apere ni class ti emi wa
1: eh
2: yara ka we kerin
1: primary 4
2: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
1: subhanallah
2: to ti ja
1: alon
2: ko ran ko se kankan iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se fun to teyin oyo ati ba te ba le ran wa won wo ke fi gbe ilu Oyo laruge
1: ese mo mi ah kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi Olorun ba ngo.

0: nígbà tó ti akara ran nisin so mo kan mo ro wa na ni oda kun olorun ilu le right gbo la mo pe ilu le ati je ati mu le gan bo ti wa ilu le okori e je ka gbianju je ka gbianju olorun ran wa lowo
1: asun ba mi eje yin na e na e wa ba nso oro kan bi meji si e ma bo ha.

0: tọ baba ọrọ lẹyin na gbọn lẹyin na sa wa nu studio pẹlu wa
1: agboye ọrọ banujẹ ọrọ to panilẹkun yeye
0: to le gbomi loju ẹni ni
1: eyi ngomi olootu ngboju odun o won na ri pomi nse loju wa
0: bani
1: mo gba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan o ri nta ba mo pa se si abẹ gbogbo awon eleyin ju anu ti won ri wa lori facebook ti a jo wa lori kanni lori sirisi kan jo nitori tolorun kan dakun kan ti diran lowo won ba ta na ba ni kun kaluku agbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dakun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajo ko to da to dun le domo nitori pe aro ba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la ba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo olorun lo mo bi ta won mo yo di de olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya re orilede nbe nbe zugba baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je koro won dojuru toro mo mi I ni riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo ma jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo ma odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi don gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere un ina bi mo la won mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon ma tan tin pole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbeban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san pada fun wa esun baba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

ni lomade kawo eji bi eji lagba tayo eni gangan na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: ti mo wa ero
1: ah
0: inu mi a dun ara mi agba yagi yagi bi ara keko aso tin ba boju eyin bi ma reyin temi eyin ololu be mi ah inu mi a dun alara mi agba yagi yagi o dupe o opo ni mo wa du loni aroye mi dola adeyinka eni ojo kerin le logun osu keta odun na lo pe odun meji gerege ti ati bi ikani ajise bi oyo lele lojo na lohun ta bere yeregbere ni mo se so pe alanta kun payin kekeke soloko bi idan la bere o alanta kun payin kekeke soloko adun keji re o latun be la la fenu re kunle yi adun keta latun ti nenu mo leni yi o tin ba wa bere si ni rojo tin ba bere si ni saroye bi a se bere lojo kini ana pelu aisi nkankan pelu awon achievement ti olorun olodumare to titun ti owo wa gbese yato fun pe ti gbesi aye ile ise wa nbi to tun fi mo iru oyo gangan oyo alaafin ipa ta ati ko nbe olorun ba

0: adu keje ta tin bi ikanni aji se bi oyo lole ona lawa yo ai ma ya awon eyan lati ba wa dasi tori gbogbo aye ni n bobun bi mo ke ma gbagbe ore mi yi asisi ibrahim alalekan lati adugbo an popo o lo ni oye
1: first let me say to you
0: only foundation ngba ti mo ronu ko mo fe da ikan ni ile mo kan post e ninu group yen ngba ye ko mo ma pa awon mo jona.

treasure ta wa tin rode ayin le mo nje ka party mo se juju te juju te juju te te ba mo bi mo se feran ayin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran ayin o olorun ba olodumare yo mo ba wa peleyin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun nde yin na da bukata ayin o lori pa o ni ga ni go talent yi na la ni in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ro bayi agba ta da le se se mo gbeleru na ni ma nkoko.

imo ba oruko awon alatileyin wa nde ehe awon oyo ati ba unity forum mo ton fi asipo yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu epo na nge baba basiru omo ade.

0: mara lọtun losi owo ba se mo fun wa adupe o a mo lore o ina o ni ta o gbogbo yin o abudin to mi okun abudin to mi osa odupe o odupe dupe odupe egbe o ha o ti fe gbagbe oruko re mi lati abuja omo ekiti sugbe eko ni won so pa won gbe daga abuja ni won fi se ni lowo lowo bayi o Chris Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja ana ti na ose ati ise kan ti ise mi o ton pa siko yi ki ore mi daada Abolabi Nurudeen Alaro orilede Libya ore mi ti nsise aje o na ma nawo si a ise kan ti ise meji o dupe lowo ore o Abolabi Nurudeen Alaro latoyo wa nbi ajo se keke ajo lo su good ni ajo dagba ni o na ma nba wa da si mo dupe o Badmus aja o dauda o na ti ba wa gba jingu wa lati ekori ti mo ba won polowo ipara maadan maadan natural herbal cream te ba ngo ohun yen niyan nilu eko tan polowo Niger flavor ni maadan natural herbal cream adupe epe okun a wa dupe le nini o eni la yajo ta pe odun meji gerege ta ti bi kan ni lole ese irin ajo keke o eyin temi wa la ese irin ajo keke o
1: I can't wait
0: tin ba ru lo wa tin ba ru lo eyin tin ba boju eyin tin ba wa re ni mi inu mi ma n dun ni ara mi ma n gba yagiya wo wa fi be de odo baba yi ti mo fi toto da ko won baba mi daada Saminu, Oma Adepoju, Adeyinka Ebudola, Amo wa nilu Eruwa, Eruwa Ojoko, Agbedudu Ori o, Gele Oma Akuko Gagara, tin ko le Eruwa pe ni ndajo won. Baba tun lo ma musi, Olomu Apara omo Olorun Agogo de Asigba lona tomu. Bami lo me wure gudugbe to sonu lomu, ton ne mo mu lo mi baba ta ni segbe gbe wure gbe wure. Akuko Gagara to su sonu lomu, won ni e mo mu lo mi o, baba ta ni segbe gbe ye gbe ye. Baba Saminu, Oma Adepoju, America. California ni won bi se le o baba daada baba rere baba ke baba lo barika nu baba da bi ntoro baba won e so mo yo o sugbon won feran olon lara wa won feran olon lara mi olon ba yo ba ni fe yin na o olon ba yo ba ni fe yin na o gbogbo eyan lati leyin wa e ni jaye wa seyin o e ma lo ri e ma bo ri toro kini la awon agba so party e bo pe mo
1: that's why my heart it is
0: iko ikobala ite ikejo lona e ma lo ri e ma bo ri a jade iwo ni obi to si gbogbo eyan lati leyin mi patapata
1: I sing for you wanna be like you do
0: hey le ma nje ki ati temi o se ju ju ta ju ta ju ta
1: Only
0: for you. Odupe, odupe,
1: odupe.
0: O tun fo fere dodo ba mi daada.
1: You my baby.
0: Baba mi fa tai bandele olusola. L'America, ama wa ni lu oyo alaafin ojo pase kere ma de omo atiba. Awon ti leti lenu ninu kan ni oyo atiba. Unity Forum ni mo ti baba ba pa de o. Yeah man, ni mo bi so le kan pe mo wa networking ka agere. Bi boya ra awon ti o kun wa lowo, na lo ni mo ba de ikani oyo atiba Unity Forum.
2: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin ni le ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe o AUF oyo ati ba Unity Forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori oni kan nigba titi ndarin oni kan soso gi o iwo ori oni kan a se darin eni kan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori aiko worin ejo ni se ku pa won o AUF oya ati ba ni ti bro ni ma wi fun yi pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kájọ dàpọ̀ pọ̀ kó lè ba àwọn kùsùkùsù. OAUF ń fi àsìkò yìí ké sí gbogbo ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tó lórí tẹ̀lẹ́mù gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tọ̀kùn lúlu gbogbo ẹ̀yìn bàbá bàbá àti mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn àbúrò. Wọ́n ní ẹja bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ pọ̀ tó ìlú Ọ̀yọ́ ga torí ọjọ́ tó ní aṣíwájú lọ́jọ́ kọjá wa náà sì tún ní àwùkọ́ ti rere nítorí ayé ṣe bí ọ̀yọ́ láàárín wàlúù ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kokan.
2: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gba royin mi awon me egbe OAUF Oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso Olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin le omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki Olorun a ti awo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso daye bi ye ni ati agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko worin ijo ni se ku pa won OAUF oya ati bani ndi bro mi ma wi fun yin pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kájọ dàpọ̀ pọ̀ kó lè ba àwọn kùsùkùsù. OAUF ń fi àsìkò yìí ké sí gbogbo ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tó lórí tẹ̀lẹ́mù gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tọ̀kùn lúlu gbogbo ẹ̀yìn bàbá bàbá àti mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n ẹ̀yìn àbúrò. Wọ́n ní ẹja bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ pọ̀ tó ìlú Ọ̀yọ́ ga torí ọjọ́ tó ní aṣíwájú lọ́jọ́ kọjá wa náà sì tún ní àwùkọ́ ti rere nítorí ayé ṣe bí ọ̀yọ́ láàárín wàlúù ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
4: Ajé ṣe bí Ọ̀yọ́ láàárín Ọ̀yọ́ ní ṣe bí bàbá ẹnì.
5: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo Online Television and Radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o? Ajisebi Oyo láárí Oyo ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Pata Ibandele Olusola l'America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. A dupe o ina o ni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti wa nile okiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na ko ni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ebi ba npale, a ni jo ba won si nile. Ninjo ebi ba npo ona, to npa ona. A ni jo wa loju ona, a ni jo rin loju ona. A ni rin arin pese si, a ni rin arin nu. A ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa, mo lebi wa yan yan. Atoma ataya mo dupe dupe mo dupe pe okun
1: that's why my heart it a beat like
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi lawa o ma ranti yin ninu adura lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yanna bi o si ogi bi o si agado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ani ko ni si sapala bi o ba si agbado ko ni si sapala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: oh baby oh you are my angel yo ko duro la
0: mi Nigeria to se leto yi eyin le je Nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gogo ogo mi lo boyo na Ghana Ghana ni ba wa tabi ki ma ti se yau yau ke mi no ti ma se yau yau

0: mo ki eyin ti alati Germany, eyin ti alati Ivory Coast, eyin temi lati Nigeria, eyin ti alati United States of America, eyin ti alati France, eyin ti alati UK, eyin ti alati Germany. Adupe dupe adupe pe okun ibe le ni si wa te bi ngbo wa o tori bi o bi o si data e le gba wa o eyin ti Nigeria na eyin ti le sile akiyin o akiyin atunlu ni logo enu adupe dupe adupe pe okun a adupe oleju ayo ma ba adupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngojudori ananu.

0: level.
1: See, I may not get the
0: I got Joko, alright, I'm your team. Pari re, yanya. I got Nipako, so I did leda. Be office chair, yeah, don't send me city by Lodo. Melodo, best I company job, get it, bang by here.
1: Shall you not say every day at a prayer?
0: Ati Loda, na, Nile. Ati Loda.
1: There's a permanent place for you. That's why my
0: Lara won kata ati gbese na ni ati register aji se bi oyo radio ati register oruko re pelu CAC CAC current affairs commission Abuja owo yi ta bi ran ha lowo na la bi nse o pelu anu te yin se ati ati leyin yin na la bi nse gbogbo awon kan won yi o eje n wa so ki la ti gbese nilu oyo gan kin la ti gbese pelu bi a se mo yi ba se si je nkan kan pelu ai je nkan kan wa yi kin la ti gbese nilu oyo gaga ni express don se lowo ni ona ilora emint e ma bi ni ona repo nibe o baba evangelist Moses Akande Aketore awon ni won sa kezi pe kaga kan be ti won ti gbe si adugbo ntele nigbati express o ti debe nigbati express ti wa debe to ti je awon lebe tan koto yi o wa wa nbe won ti wa kan se si pelu apapo oyo ati ba unity forum pelu ile ise mi aji se bi oyo radio ni ayin a lo record video re emi adeyin kan lo so kan mi evangelist Moses Akande Aketore pelu President yi wa ninu kanda oyo ati ba unity forum omo baladi golu mo ede ni adekunle a lo be bo se video yen a po se ti page wa a si ere ka akiri ata aja won tan wa ni janu kini yi mo won si wa ka se si ka to mi ka to fo ala won ti dikoto kanga yi a tori ko to di pe won di awo yan ja be lotun lo si ni won re be ojo ba ti ro ojo ti tun bere yi yo ti lebu gbogbo e mole awon eyan ni ma pe ko to wa nbe atolokada atelese ni won ja be lara won aseyori ile ise wa na ni
1: I sing for you wanna be like
0: atika akiri kaakiri awon ona ti o da loyo ninu sele atomo baladi golumi idini adekunle bo ti aye kan won ti wa nkan se siyun a lo be a record re a post re
1: see I may not give the word to you but I'll give you what
0: ati lo a ti se video lai moye pelu marose oyo sogbomoso ti won se lowo na a tun ti se ti owo de siparade pelu bi won se ba wa se fire speed limit bump ni abi pedestrian bridge si ojo ona na pelu awon mo kekeke ti won so da me papa julo gbogbo awon ile eko alakobere ati grammar to wa ni opopona owo de si irepo won se wa nkan se si pelu yondo Ọlọrun ati te ba tin fe yin te ba tin gbo fọran le se wa mi daada e ti gbo program kan ti mo pe ni Ọyọ Mercy idan ni o ka mu wa ti mo bi soro nipa development Ọyọ mo so o menu ba awon ona kan ti mo ni won da pepe ni gboro aye ti mo bi so pe ona to lalaafia ni iyun ni 2020 ta bere na ipe to lalaafia Ọyọ won to marun te ba ran ti daada e te ti mo n gbo wa daada ni ayin ti mo bi soro gedu si orogi orogi si sabo won so mo tun so bridge re mo tun soro lori oju odo ema binu network ni nja ni o mo tun bi soro loju odo odo kolobo na pe won ada mo soro loju odo pelu oju odo sabo o wa le je po wa coincidence ni o o si le je pe boye to yen na ni won gbo ni o wa live gbogbo ona yi bi mo se menu ba lati ire gedu de oroki pelu awon bridge to wa nbe pelu oju odo kolobo pelu sabo pale gbogbo e ni awon ijoba to wa lode na ti se o le je pe Ọlọrun gbenu wa soro ni boyodo wa na ni won ti gbo ni ti abi mo yu to gogo kini boyo si se dede boyo si se konge ni boyo se sadede ni boya saba bi na lasan na ni sugba abi se to pa live ona tin dagberin lelele ni o Ọlọrun ba ngbo kodi awon to se street light si a to fi asiko yi dupe lowo ijoba se bi Makinde
1: are pray for the day
0: tori se yi lo se yun
1: I can finally
0: se yi lo se yi o
1: you know say everything.
0: Tuba aso ni ayin tara won ta ba na ta ma ka fun ta ma ka mo awon achievement wa na ni tora ati so ko to ni ko won se te ba to ma ngbo yo to boya lo to ri pe ja re leni mo pe to ni oyo mesi idan ni o fe mu wa ti mo fi so ni jona lo pe le ba fun omo oyo lanfani won ki tu meje to de pa ninu oko won ki tu meje to de pa ninu ngbo ti mo fi so pe ka ma ni le se radio kankan lo yo o bu wa ko ko de ka to en to ba ti mo n gbe to na ni mo fi soro awon ona yi o leni leni ti le mo yi berin ni ona yi ndan o gba bridge ti mo menu ba a ti se o ara awon achievement wa nu ba lo n lo ma boya oro wa ni agbo boya se sababi lasan ni o yi olohun ni bi ona yi na ni won se lowo ta tun boju to daada ti an fi gba phone lowo wa ti an bi ni wahala wa po ti an fi gba phone lowo wa ene kan ti an bu mi nibe lara awon ara ilu ta nbija o ti lo record video lojo kiri so ye pe won se nle okuta mo mi ni mi ojo odoro ki oro odo ta wa ti nsoro re kan to bere kan ti e to lala pa won o se ona rara ta wa ti nsoro re won le okuta mo mi nibe awon osise a ma construction oju ona yi na ton ni a to pada lo lo record won ti fun wa lala se ju ni a bi gba phone lowo wa ngba won sise ton fe sise ajamba ku ise ti o da to ye ona ti won da ti epi pejo melo kan titere la baje
2: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba beni kokan. You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni se biba beni kokan.

Niko Bako Bayi ni odun to koja ni December odun to koja yi boya ti gbe eto boya si gbo njo okay video re mo pada si ba mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan mo lo si health center kan ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye mo wa pada lo be ti mo ni mo lo gba bere COVID-19 mo fara ba le record video yi lojo na lohun nibe the condition ti kini yi wa oda ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se le yi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa ni se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lu oyo ti gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro lati mo lo si mo se video yi mo ko se si Facebook.

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be ninu WhatsApp group
0: mo send e sinu kan ni oyo ati ba unity forum ibe lo mo ba ladi bolu mu ide ni adekunle lo ti ri video yen o wa forward be sinu OGF oyo global forum so as take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be tin mo record re o be ba de be loni mo le fo mejeje gba ya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te gbo mi na eyin lati leyin mi eyin te fo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan o nigoro ati dan mewa o nigoro pelu ati leyin ati dan mewa o ati piju itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello eyin kan imagine re pe ati tun di normal standard radio station ti on gba ninu normal fm modulation terrestrial radio ayo e tun wa duro agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wa duro agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu Olorun ba n gbo e yanu

afami kan pe mi lekan lati ona oja kesan won se bi mo wa live nigba igba ni mo n charge phone lo an call mi won se bi mo se mo wa live ni won fe pe mi sori eti wa ko ti lo kirun bayi awon oni si online bayi afa musbawu mo kin kin o te ba pada n gbo mo kin o 0706887-4274 lele pe mi si be ba fe ki wa ko ti ajo mo ta n se mi ayajo odun keji ikani ajise bi oyo radio pelu atile eyin yin na la bi se debi pelu atile eyin ya ma ba to ma te siwaju olorun ba yo ma te eyin na siwaju e ni wa seyin e ni dollar reyin olorun re waju le ma je o gbogbo yin te nti aleyin ti ran ti da ko ateni ti mo ran ti da pa ateni ti ran ti da ko olorun ma gbogbo yin ma number le olorun ba yo ma se atileyin pe yin na ko ni deyin na dabukata yin tori pe da wa da kini yi o olorun bo ni deyin na dabukata

at Giuseppe Oyola Ari. Ayo ni se bi baba eni kokan. At Giuseppe Oyola Ari. Ayo ni se bi baba eni kokan.

ikane oyo ati ba unity forum to lo asaba bi ti won fi dikoto na to dikoto yi atokada ateyan ni won ma re sinu re olorun si lo wa o lo wa ni saba bi won fi won si fi di lara awon achievement wa nu ati soro lori ona pelu bridge ona gedu soro ki oroki si sabo sabo si asipa pelu awon ojo odo to wa nbe pelu kolobo asoro na te ba to ma ngbo wa ni ayin daada a ma play fun eto ta se ti mo pe akole re ni oyo mesi idan ni ope mu wa ti mo fi soro nipa development loyo pelu yondo olohun pelu atileyin awon eyan o le je ko se saba bi ni o suba soro nigba na won ti se ona yi o kororo kululu ni yo gbogbo awon bridge yi ni won ti te ai a ka ma achievement wa tori won ti se pepe won ti da lala pe won da wole ta fi soro lori re ai lara awon aseyori wa ni o atun lo sinu sele nibi oju odo sele ni won ti ati se leyi ti bridge ta awon ti ja o ti fe todun meta nisin won ati seyun suba lara awon video ta ti senu pe ba to ba je pe na follow wa lori Facebook page wa awon video yi nbe nbe atun ti lo si Oyo Toro bridge Oyo Toro asoro lori ohun na ati se video lai maye igba pelu opopona moro se Oyo sogbomo so ti won se lowo lai maye igba ati soro nipa re ati soro lori abe bridge ona second gate nibi tona oloro tawon omo eko ma te ma nso se nbe ati ki won se bra street light kan se sibe won ati se yi sugba lara awon nkan ta ati se na ni

asiko ti eyan ba se ore kinkini ti mo ngba opo na lawa yi o anfi asiko yi ki gbogbo awa musulumi ni leloko pele yin o di pe aku odun awe aku ti osu ramadan ti a bo si yi emi wa yo se opolopo ramadan na la

ti gbogbo yin listeners wa tango akakere agbanla aye bo ri owo yin lati Libya orilede Libya orilede United Kingdom United States orilede Canada pela awon ti a tile na ni orilede Nigeria ni bi gbogbo ore nu osu yi olohun ni bi ko kan dun wa nbe inna la gaburu rahim lolong ala forijin lolong to ba tun forijin tan atun wa se yan lore gbogbo awon isedede wa awon isedede wa ni bi re koja wa ti oluwa ko darije wa ko wa tun wa ke wa to ba darijin wa tan lori wa na lo sadon pe to ba darijin tan to forijin tan o tun

ku ti ma pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka alawi janu aja lo oyo ti e gbo laso nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni Olorun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa

0: tiri multi-purpose strangers o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose ventures tun se dasile ad block making deposit won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti dohun gbagbe e ti ni multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
3: Atoto arere pa akoyi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o AUF o ati ba unity wo ran ran mi sin won ni ma logun e bun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo iwori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ti ba ni diburo ni ma wi fun yi pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ra ti ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo la re be ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eyin to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o AUF n pla ti ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun ni awu ko ti re ngori aji se bi oyo la ri ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: O tun je oye wa pe
1: Anabi le ni se
0: ka ma lo ma gbe Olorun ni ja o tora won kan won ti fe mo ye osojo so lo
1: to ba se pe Olorun
0: mo fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po Olorun lati si gbugbu wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon Olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ran Olorun lorun pupo lati se gbugbu wa ni eni ti o mo so ede Yoruba se ede lu ebo to je pe Yoruba la mo so gbugbu o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sa won ayin rin awon mi boran la won awon ton boran ni awon e se pupa won ton boran ni
1: o se wa mule aye koko ti wa kesin lo ye keda ni ipo aye apada
0: be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa ke se pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo omo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo e te ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot e mo fe ko leje e papo nki won post e Memory of the Mokorin, Miro, Mibai, that became Gadia, Lord. Oh, will I want a creepy tea? Low.

0: pupa wa afa pẹla won wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit ti awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o da ju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gba gbo ninu olohun ba yin e gba gbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju le ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se refere pe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa pele akrozi azan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi ade yin ka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu daada lemi se nje ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa ai mo ye bam bam bam bam mo gbe awon kan tan pera awon won e sa fa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se kini mo gbe won lokada won mo so fun yin bi mo ma nse mo ma hosu la la legba lokada e wa gbe enu won to se run gba fun ogogoro larubawa lesi gbo lenu won o wo jala mi

0: ni mo n ba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be ni wo nile wo san mo wa logbe won e be ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi jia iya kuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan o to fa so mi gan yo fi gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o sagbara be won a se fe

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yan gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o ba o ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

I've seen. Ni gbugbu awon nkan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sa fun gbugbu awon nkan ti mo n ba awe je isokuso isekuse.

o ba ti se laarin osu meji ko afeti je mu re o le pateti ko wa ninu qurani omo ko wa ninu boya ninu mo class ni to mo ka qurani lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afeti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afeti mo sa para we o gba bi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi I can call to my dick. And what to a nigga low, loud, I lost some sinner, Matalassi. I might expect the key one bay, sinumba, and the Matalassi. I'm back, basically, if you're

check and balance igodowa. Check and balance igodowa. Aniya to look gata na le kole buni. Okay ni gaga. Ona ni igbagbo ni o. Allah mountain beni no kan wa. Okan wa ngangan ni igbagbo wa. Okan wa okan ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala si lataro di le sulo ba ni wa nto je lo o ni wa nto je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sa gba olohun o pa pa awon mi na si ma se ninu wa.

adara jela nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o alajua ti o ni o ajua ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadura awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi ba ya dure igba adura ngba ke adura ma ngba wa o si se to adura leyin ni o bi anything be long fun fun fe bimo ko yan le ko gbeyawo so a ma je po lohun ifun yan lomo ni mo o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adura leyin ni ba gbadura o gbadura o se si se to adura leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o gbadua o se gbianju o sadua o tu wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo pa e po ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tu wa ma ko application o mo wa ka ti aladua si o ni bo se ri ni yan ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 gan lọlọrun ba fi n sise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wa lai gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dina iya lọrọ ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pelẹyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to eje ka se le kan si ka dupe po po na mo wa o tori to ba so anu wa lai ko si nkan kan ta be se si o ara wo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tipa lojo si to wa di pe mo wa fe di agitana o mo se tin di agitana o bayi ni ra won eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo ki se mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la won eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na o pa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo Ajise Bi Baben kokan.
1: Price ni o ti fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so se le anbiya ilo ko re. Ami le to wa lo mi o le ira Nigeria. To ba ri aya je boya le laruba wa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo n te n se ninu comparison ni tira lo kokoso.

0: Al-Qur'an ni e ma ba won alul kitab awon ta fun ni iwe abi awon ti won lo iwe ara alul kitab ko sha alul kitab ni na inu tira ti mo gbe lowo yi nkan kan wa ti won so nbe tin tun pointi oro kan wa ti mo fe point nbi ni npa ti won soro alul kitab alul kitab olorun ba ni wala tujadilu alal kitabi e ma ba awon ti won fun ni iwe ni e ma ba won ma hagiwo oro esin e ma ba won ma fa oro esin e ma ba won ma se fanfa lori oro esin
1: illa billati ya asanu
0: te ba wa se ko je billazi ya asan ko je ni ona ti o se kini o to re wa julo awon oro te ma fi ba won so ko je oro to re wa ko ma je ona ebu ko ma je ona ti o ma ko iyepere te ma wa jo bu anabi ara yin ko ma je be illa lazina sallamu minhum aya fi awon ti o je wi pe ninu won awon ti nu won ti won tun won ti nu won ti sonu jina jina ta ba tu wa pade iru awon won ni na inti ke wi ni pe amana billasi un sila ilaina e so fun won pe awa gbagbo billasi un sila ilaina awa ni gbagbo ninu iwe ti won fun awa tan fun anabi wa tin sha alqur'ani wa unzila ilaykum bi an lonu iwe ti won so kale feyin na awa se kini o awa na atun ni gbagbo si nitori pe wa ilahu na wa ilahu kun wa it our lord your lord is the same one god olohun wa olohun tin na eyo kan soso ni awa si submit ara wa folohun na egbon ti qur'an wi olohun o pe meji olohun wa na lohun yin ehn o wa ni ninu aya yi ti won ka tan yi o je amo wi pe ni a gbodo ma soro ti o da nipa esin kristiani a gbodo ma foro odi ba won soro ta ba fe ba won se debate abi comparison o bo lo je lona to rewa ti o ni mu alebu dani fun ti won gbe dani inu aya mi oni udu ila sabili rabbika bil ikmati wal mawizati al asanati wajadili hum billati ya asan oni e pepe soju ona olohun ba bil ikma pelu al qur'ani ni je ikma ki se pe pelu ogbon ori elomi idoti wal mawizati al asana ka esi ma lo wa si to ba re wa ninu hadith anabi wajadili hum billati ya asan te ba fe engage won ni dialogue ninu oro ni debate e je ko je ona ti o rewa ti o ni ma mu pe e n bu enu atelu nti won gbe dani ko bo lo mu dani be ini so alul kitab awon alul kitabi awon na ni awon kristiani ta nri le ni atawon ju anabi so hadith kan sallallahu alaihi wasallam woni gbati woni kana abu hurairah lo gba wa woni kana alul kitab yakrauna tawrata bil abraniya woni awon alul kitab won ma ka tawra bil abraniya pelu ede beru nitori pe atawra te rin ni originally hebrew lo wa ki se english ki si se latin won pada translate e si latin ni ta ba ti wa nka ni ede eberu ni yufasiruna bil arabia won ma wa tumo re fun awon ara makkah fun awon ara medina won ma tumo re pelu ede larubawa awon ka pelu ede eberu won tumo re lede larubawa le alil islam fun awon muslimi anabi wa so fun awon muslimi to je jama re pe la tusaddiqu alal kitab wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billahi wa kayani pe wa qulu amanna bil ladzi unzila ilayna wa unzila ilaykum oni e ma so pe ododo ni ti won wi yen o gbogbo ti won ba nka fun yin ninu iwe ti won gbe dani ni ton ba to ba ti je pe won tumo re fun yin ni e ma pe lododo wala tukadhibu e ma so pe roni won pa e wo eko e ma so pe ododo ni won wi e ma si so pe iro ni won wi inti ke sha ma so ni pe amanna bil ladhi unsila ilayna wa unzila ilaykum awa ni gbagbo ninu eyi ti won so kale fun wa tin sha alquran a si tinu gbagbo ninu eyi ti won so kale fun yin buyun le wa ntun ni o boya nkan le ntun ni o awo o se kini awo o fe mo sugbon ti won so kale fun yin ta fi n pe yin ni alul kitab ani gbagbo nu e ani gbagbo si boya nkan le wa ntun mo o boya nkan le translate o wallahu alam o ku yin o ko lohun egbon ta nabi fi ko wa nbe sallallahu alaihi wasallam ki n se pa lo ma wa ba won ja tabi a ma wa bu enu atelu esin won a ma wa se a ma te esin won loju a ma se won yaka yaka esin won o ni a se baun te ba fe engage won lona to se kini lona to rewa nijo ti awa musulumi njo ta ti di nkan njo ta si wa lole se bi ijoba kristeni lo tewo gba musulumi nile to je ile awon kristeni to ba be je oba kristeni ta npe ni ilu ta npe ni abashani abisinia ni jona abisinia nbe londa roman empire ilu na o ti dilu awon kristeni ni govern re lekini lekeji won gba musulumi lalejo ni ijira alakoko ti won kokko ma se leyin ti aya to wa ni suratu zumar aya ke wa ninu suratu zumar to ni lilladina asanu fi hadhi idun ya asanatun wa ardu la yuwasihatun inma yuwafa sabiruna ajrahum bighairi isabin oni awon ti won ba se daada ni aye yi olorun ba ni won gbe san lorun o wa ni aridullahi wasia iyan kankan won ni excuse lati so pe won fi ni rankan won won fi sin lohun ile olohun fe o bibi kan bi won ba gba ye lalejo nbe lo bo mi leyin taaya isu kale ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nitori ipo ti mo pe oba to je oba sin abasha asima to n pe ni anajashi title re ohun ni malikul abasha malikun adil oba ti o ye pe ki isabo si fe ni keni ni la yuzlamu indahu ahad gbogbo eni o ba dodo re justice lo nto won ma ri gba christian si lo ba na ta'amaru almuslimina an yu'ajiru ila al-abasha firaran bidini min al-fitan anabi wa yan da fun awon muslimi nipe to tinira e ba ti poju maka e ma lo si abisinia lodo oba to je oba ilu oba christian yi e ma lo be e ma lo be nigba to wa di osu rajab lodun karun ta nabi bere ija nabi maka awon kan ni awon musulumi won gbera won lo si ilu na won je okunrin 12 obirin 4 gugu je 16 lara awon usmanu bin affan nbe atohun ati yawo re ije omo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ni ruka na wa lara awon to tele won ti won fi lo si ilu awon kristiani omo anabi lo si ilu kristiani won si tewo gba won lalejo nbe won se won daada won fi ya je won won fara ni won ki lo wa de ta wa muslimi o ma wa ri kristiani le ni gege bi wi pe ata omi atina ngba ti won de be won gba won lalejo ni jo na ohun ka aye awon ti won lonu ngba to tun wa pada wa ya awon mi tun pada gbera awon mi yen won je 80 okunrin 80 men ni won gbera njo na to ba je pe aka amaru bun yasir ma yo ma je 80 tori pe won doubt pe amaru lu abi o lo ta ba ka mo okun yo je 79 awon obirin ti won lo njo na je samani ashara 18 awon kan ni 19 ni awon obirin ti won lo ni jira elekeji ti won tu lo lu ni ngba awon ri pe awon ta kokko lo won de ni fire bale e wa dura awon to pada gbera lelekeji bi 98 si 99 la won to pada lo lelekeji yi ni jira elekeji yi si ilu oba kristiani yi ngba to wa di pe awon keferi maka won wa gbo wi pe ah awon muslimi ti npade ifayabale o ni abisinia o oba yen ti ntewo gba won lalejo kina wa se won wa yan ambassador won meji ikan je amuru oma asi ikeji nje abdullah ibn hubay bin abi rabiha won ani nto sele ni pe eko gift to po dani lati le fi fa oju oba yen mara e wa so fun wi pe to gbogbo awon muslimi ti won wo lu re yen o ko li won pada si maka ka won keyin mejeji te wa yi ke je ni ti o lead won pada si lu maka kan wa hand over won fun awon ijoba keferi maka ngba ta won tin wa de awon ambassador yen ti won de ni won ni won wa wole won lo ba oba najashi oba abisinia to joba kristeni won lo rojo won ti rojo beri beri awon delegate muslimi ti wa gbo bi pe to awon people yi ti wa n palace won tin rojo o jafaru omo abi talib to je inu awon omo egban nabi aburo sayyidin ali lohun na ba gbera na awon muslimi ti nbe nbe njo na lo ba gbera latenu ona lo ti paro pe yes tazinu aleika hisbullah awon ijo olohun na fe wole o oba yen wa gbo ariwo re oni muru aza so ya faliaud kalama eso fe ni to soro yen pe ko tun to wi yen wi won wa wi fun o ba to tun wi pe awa ijo olohun na fe wole awa na ni ta fe so oba yen wa dahun oni liyadikulu eni won wole bi idnillahi wa dhimmatihi pelu yen da olohun kan wole fadaqalu awon muslimi wa wole awon delegate muslimi awon muslimi na yan delegate wa si palace won wole ngba won wa wole lam yasjudu lahu gbogbo eni to ba wole si afi won ba.

yare inama kanat tilka taiya lana wananu na'budul awsan ni awana ma nfori kan le fun oba loba loba tele tele ama nigbati anabi ti won tori re nba wa aso tai to de saarin wa amara nabi taiya allati radiya allah wonto wi fun wanani pe kiki tolohun ba yonu si nikan ni ka ma lo which is assalam alaikum una la si ti wiun tori pe iyata iyato alil janna ina la kada do lati ma fi kirawa ta ba se kini o ta ba dal janna oba yan wa tun joko joko ele igba kin tun o si mo pe nti won wiun ododo ni tori pe bi tin be ninu ataura ati injila nu pe wo gboro fori kan le fun enikeni fakola ayukumul atif yastazin o ani taleni na ninu yin tin pariwo lenu ona pe awon ijo mo olohun fe wole jafaru o wa da oni hana o le mi ni mo soro ni fatakallam o ni iwo na ni ko se agbenu so fun gbogbo awon eyan yin qala jafaru wa ni innaka malikun la yaslu indaka kasratul kalami wala zulm wa ana uibu an ajiba an asabi o ni mo iwo oba wo bayi iyan o gboro ma rojojun waju re enikeni o si gboro fabosi soro ni waju re gbogbo eyin o ba soro waju re ododo lo gboro so o wa ni to mo gbero lati ma fesi fun gbogbo awon musulumi emi ni fesi lori oro won o ni awon meji tan wa lati makka tan je keferi makka yi mo fe keni kan ninu won na ma fesi on behalf of gbogbo won tabani faqala amru li jafar amru to je ikan na ambassador keferi makka o wa so fun jafar pe takallam so ro enu e jafar wa so fun oba najashi oni salihu ah abidun na anu am arab bam o kabiyesi olon jari yin pe o e ba n bere lo e ba wa bere lo awon won yi tan wa lati makka pe se eru la je abi olominira to ba je pe eru la je nilu makka ta ti wa eni kin won ma ku wa lo kan lo da wa pada fa awon oluwo wa sugbon ta pe ko si eru ninu wa ebi won lere ani amuru omo amuru wa daun oni ahararun kiram olominira ni koda ni apanle ni e ki seru only point number 1 se gbo o arakna daman bigeri akin fayukitasu minna makata ti wa nje apayan lohun ka to kuro to fi wa je wipe atosi pe ke ko apada boya kan lo pa wa o tu down oni la kotoro e payan kabiyesi se gbo di meji fa'ali akadna amwala an-nas bighairi akin fa'alina qada'uha inja lu jibiti ta se gbadu mo kaka to kuro se ni ken ninu wa se gbadu e so gbowo olowo lona ito to fi wa je peto adun gbese agbolo egbolo da wa pada si maka o tu da won ni fa'ala kirat e gbowo olowo lo baba lanu kale so fama tatlubuna minhum anyone kin seru anyone payan anyone jagbese kile wa nfe lodo won qala ni delegate awon keferi meka wa da won ni kunanan wa ala amrin waidin ala dini abaina atawa atawon gbogbo wa jo nsesin kan na tele tele ni esin awon baba wa nta ba lo awon baba wa gbogbo wa jo nse fatara ku dhalika wattabu gairahu le kan na na ba fi esin awon baba wa le na wa lo wa lo nse esin mi oba yiwani ma hadha alladhi kuntum alayhi wa man alladhi tabatumuhum ni oba yin wa koju si awon musulumi kini nti eyin tun tele nisin ati pe esin wo le nsin tele tele ni jafar badaun oni ama alladhi kunna alayhi fataraknahu wa huwa dinu shaytan eyi ta nse tele tele gege bo ti wi looto ni ajo nse iborisa ni esin satani asiti file kunna nakfuru billahi wa na'budu al-ijara tele tele asin lohun okuta la nsin wa amma alladhi ta'awanna ilayhi fa dinu llahi al-islam amana ni ari wi pe ko da ka ma se leyun ni awa pada si bi esin olohun ajuwoju se

0: for long. Ja nabi imina la rasulun wa kitab. Leni ojise Olorun kan ti de sarin wa o si tun mu iwe Olorun o fin jise fun wa. Miss lu kitab ibn Maryam. Iru iwe to mu wa iru iwe to lohun iru iwe ti omo Maria mu wa feyin na. Iwe to si mu wa ni o papo mo ti omo Maria. Faqala takallamta bi amrin adhim fa ala rislik. Oba yi ni ibi o boro deun. O ti soro nla o. To ba mo po soro ti soro o. O so pe iwe ti anabi ojise to nka fun yin o papo mo to mo Maria duro bo ti duro o lo. Oba yi wa ranse bi darbi naqus pe ki won lo lu ago olu. Ago ti won ma nlu ni waju tempili oni kan lo lu. Bon ton ma ti lu ago yen gbogbo ilu ma dari wa si palace. Fajtama ilayhi kullu kisis wa ra'ib gbogbo awon bishop gbogbo awon petraki awon kankan gbogbo won ba dari de si afin oba yi fa qala lahum oba yin wa bi won lere unshidukumullahu alladhi anzala al-injila ala isa mo beyin pelu oba to so gospel kale fun jesu mo fo ko oba na beyin altajiduna bayna isa wa bayna al-qiyama nabiyan inje anabi kan inje ojise kan ma wasaye leyin ti jesu ti lo saaju ki aye to pare inje ri akole pe ojise kan o tun wa qalu allahum na'am gbo awon bishop yi awon nkan kan na ba da won ni awon folo won babura lododo ni ojise kan bo leyin jesu kale kiyama to to qala basharana bi isa woni beni koda jesu soro re fun awon bi pe inbo wa o si so fun wa pe man amana bi faqad amana bi eni kan to ba gba ojise na gbo o ti gba emi na gbo wa man kafara bi faqad kafara bi eni ti o ba si gba ojise na gbo ko gba emi jesu na gbo nu ni ti jesu wi fa won nu e gbo lohun ba tobi
1: Allahu akbar
0: ah Fakola Najashi li Jafar. O wa pada koju si Jafar. Oma egman nebi. Oma egman baba nebi Muhammad. Oni mada yakulu lakum ada rojul. Eni to kwe lo jise yin to dewa ba yon. Kini ntin sofu yin. Wama ya murukum bi. Kila wan kato ni ke eman eshe. Wama yen akum anu. Kila wan kato ni ke eman eshe man. Mufekbo. Fakola. Ni Jafar ba bere oro yekira wa alayna kitab Allah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan'ana 'anil munkar oni o yin tokun yin wi fun wa ona ni pe o nka oro Olorun fun wa ta gbo ri tele tele ni lu wa ni Mecca o nka fun wa isin so fun wa pe ka ma sise re isin so fun wa pe ka jawo ni bi wa bu wa ya'muruna bi usni li jiwayi oni ka ma fi wa daada ba awon nebo wa awon ara adugo wa lo wasilata wa wasilata ra'im o si nso fun wa wi pe ka ma ku ebi po ka ma je ki okun ebi o ja ninu to npa wa lase re re wa bi re yetim o si nso mu pe ka ma se daada sawon omo orukan omo ti o ni ya ti o ni baba abi to ni ya ti o ni baba abi to ni baba ti o ni ya o ni a ma toju won ka ma je ki ya o je won ka ma si joko le eto omo orukan awon oro ti nso fun wa re o ta gbo tele tele ko to de wa ya'muruna bi an ta'budu Allaha bi anna 'abuda Allah o si so pe ka ma sin ere mo ka ma sin osamo ka ma sin okuta mo polon nikan ni ka ma sin wa da'u la sharika lahu ka ma fi orogun kankan kun fa qala ikra mimma yakra'u lakum mimma yakra'u 'alaykum o ba yen wa ni o to oro Olorun te so pe n ka fun yin o emi na fe gbo ka ki n gbo Fakora'a suratay al-ankabut wa rum ni jafaru baka sura meji kan ninu al-qur'ani ninu awon sura tan ti ka to ti so kale njo na o ka suratul ankabut o si ka sura ta nse tafsiru re lowo yi suratul rum o ka nitori pe sura mejeji o ni ba se po pelu awon kini o awon kristiani sura yen ni ibase popo lesson christianity awon to si n ba soro yi awon ara ilu to n ba soro awon wo ni awon christian ni won so suratu rom o wa lara sura to kan jo na ngba to wa ka fafadoti aina annajashi bo tin ka sura yi lo do n ka lo bayi oba yi to je oba christian o si busekun omi si bere si ni da loju re pakola sidina min azal adis tayyib oni tubo ka ntori pe bi tin kaun na ni won tumo re fun oba yi o wa ni oro to nka yi ma dun pupo tubo ka mi fun wa ka gbo sosiku fakara alayhim suratal kaf jafaru batu bosinu suratul kaf lo batun ka nitori pe suratul kaf na o so oro awon christiani kan ti awon ara ilu kan to persecute won awon ta npe ni ashabul kaf elomi o mo pe christiani ni won en ojojo gbogbo jojimo le lomi nka suratu kafi ni o gbe quran ni saju alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul kafi to nka awon ashabul kafi christiani ni won oba lukan to je oba borisha lo fe fitipatipa mu won ko nu esin christiani o fe mu owo nu borisha won wa saku onlu ni case yen fi sele o wa kasura yi na ngba to kasura yi ni arada amru an yukdiba an-najashi ni eni to je ambassador awon keferi meka o wa fe soro to fi je wi pe oba yen ma binu si awon musulumi wa ni inaw yastumuna isa wa ummu madam lohun o awon to hun o yi won bu Jesus Christ won bu Mary to je ya re inu we won ti won ka o wa be o ibi ti won ti bu Jesu ibi ti won ti bu Maria o wa ninu we won fakola oba yen ba tun joko joko eh ebo ma taquluna fi Isa kini ti iwe yin so nipa Jesu ati mama re fakoro alayhim surata maryam ni jafaru ba be lo ba bo sinu suratu maryam chapter ta pe akole re ni suratu maryam lo ba bere sin ni ka falamma ata ala dhikri isa wa ummi rafa'a najashi bakshatan min siwaki qadra ma yukadhi ala ayn faqala wallahi ma sa'ada almasih wa la ma takuluna nakira nigba ti o wa ti o di wi pe won ka sura na ti won bere sin ni ka oro Jesu ati oro Maria ninu sura yi oba yen wa na igi pako kan o na soke o wa ni oni mo fọlọrun oba bura oni gbogbo nti Jesu so fun wa ko yato sin ti won kai ewu awon ewu ilu yi ewu bi ilu yi ti ri ewu bi won ewu ha ti won ko sa awon musulumi mo fi so pe awon christiani awa musulumi a nidi lati ma bara wa ja ni joto ba yi ku anabi wa madina njo na anabi wa gbo sallallahu alaihi wasallam pe oba yen ti ku anabi kin si lara lati madina oni kikaluku lo salu ala pe oba najashi ti ku eje akin ti wa na nbi ka kin si lara awon kan wa ni oba yen pada di musulumi akole wo lo wa ta lo wa islam injo lo pe kelima ta ma wa fa ja ta ma ja kankan oba najashi mu evidence wa nibi ti won ko si pe oba najashi pe kelima o wa islam awon afan assume wi pe n to fi ma nabi kirun si lara oni lati je wi pe o convert si islam awon christiani lo sin o sare re si nbe le ethiopia dola o ta awon krito ye pe inu church lo wa awon o ni akole lodo won pe oba won di musulumi o awa la assume ko ba yen di musulumi o ni jo to ba yen si ku anabi kirun si lara lati madina ki la nfa wahala si ki la nba won ja si ki christiani ma ba musulumi ja mo ki musulumi na ye ba christiani ja mo I lati jo aye ti daye ni gbogbo wa o le wa lori esin kan na to ba won olodun ni yo ni ki gbogbo aye ma esin kan soso ko won niyan subhana rabbika
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro ajisebi oyo online radio.